omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelewu.

0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe oto eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta te ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o ma lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi se mele eni ti gbogbo oluso aguta ta ji reti nbe bi se mele eni ti awon akorin ti nkori se mele eni ti eyin gbogbo te du se mele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi se mele ni wi pe gbogbo agbara laye ati Lorun owo re lo wa ere ojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawon eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini an se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lolohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
1: eto Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara Olorun ba sokale egan yo fo lo oniruru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
1: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore gbodo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor nbe yesa
0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Kò dẹ̀ sẹ́nìkankan tá a ṣẹmẹlé
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Mo wa ninu ile lori Trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ban se dowo won ninu isipaya yen won de gbi ban dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori Trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba ye ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kene ye ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban yesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lomi pariwo ye Mr. Need to repay if Matio Tany is seen one or Bagara Jesu that I want. Who pay your logic pay if Matoba one, the bank we see? Need to repay more Langara. Me and Tiny one neighbor, one look, he tell him what he jawale. If bank we see Tiba one, I want me on, if I or Conoba one, one repeat at Yoma, and I fear I won't talk come. I want to if I eat me, if I want, nobody be at work, I can't walk and walk, come and see that. Emi yo ma so fun pe ibo lo bi agba kala na ju gba pe to lo nje ta e ba dun ato ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina menu se yen akorin ye ti korin daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin ori won ba jin gokiki aye fele tan gokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi Oluwa ti gba ogo mo Oluwa gogo so fe n to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo didi ona re ti di agbara ba de yo didi gbogbo n to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
3: hallelujah.

0: gbagbe mura dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon aporin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na nbe lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni eji dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi egun ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole ina to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe
1: this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ
0: bi to ba so pe ya jo pe o le oba se jesu re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu